Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 z'agatondo. Murara hajyana.

mama na kati tele tele mena. Hamineko kiatama na yede, yede, yede.

0: nkwejeje gukurikira ubutumwa bwiza wejeje guca umusamirizi n'imbonesha kure y'ibyiza by'ubuntu.
1: Ramuka mahoro nshuti bakunzi bisamirizi Burundi bwiza, murahawe ikaze mu biganiro n'indirimbo bigiye guca ngaha ku nsamirizi yanyu Burundi bwiza.